0: chokolate hali kuti tijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koningo funa funa njalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walira nchimwechi.
1: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo nthawi zonche. Osa tifa bwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokulolo wala.
3: Ya yeo mfera tu satele motiza ndinye mboso siyana siyana mpaka kumahafu 3 kumene tiza ndi mai ndi nzake.